Mingi. So, rũu rũtukinyire wega ndeke tigari ũteithatũ peke yake irarĩ-inĩ kĩrĩre. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku arĩa ũgũthiĩ ũmũthĩ ĩtĩkĩrĩke arĩa ũkũringaringa ũhingũrĩrwo arĩa ũgũtana wĩtĩkwo na arĩa ũkũigĩrĩra rĩ wone gũtiga mũkenio mega manjũri wa njega thĩinĩ wa gũgĩkĩa kuma mwena wa gwĩ santo na mĩthaa mwekana na standing Alejandro pa unara tirio donge no kwenderia ũtinde wĩ mũrathi wa mũthenya wa ũmũthĩ tuonane MORO ũhingĩrwo nĩ Jose atutura nguo ya ũhiki bye bye.

0: aya marigweta
1: e nijitago wanda huu kana wanda hau
2: nijitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndegwa
0: ngumo yao niguo uhoti wao
1: nijitago mpote wajogu
0: menyanana celebrity.

Asante sana mudogo ito Jennifer, mudogo ito Ruse, mudogo ito Hana, ona mudogo ito Jerry. Asio dio na mudo na shiriki giri kame giri kame giri kame giri kame. Kata siya star 624. So what do you kana new tangereta wana kana? Neo kau no kana lenti ashiriki giri kame dage keno kau na lenti ashiriki giri kame ra ya no kodo kuwe. Santi sana mudo guto mada ona wedro na duti gito na duda. Umepokea zako kumi eh? Ziko sawa sawa. Umepokea zako kumi 10,000. Kata siya star 624 hash. Uga diyo dhine wa number 3. Uga diyo dhine wa number 3. Uga diyo dhine wa number 3. Uga diyo dhine wa number 3 ya.

0: Kona FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ngina wacia na nyingi ciage kwire itakigwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de mutiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
8: rũthiĩ kĩrĩu